Sebenarnya kami di Bino jam ko wahu apa dom 4 minit na di do ng suvabid pagunta ko diti. Sampason-pason ngabi tapi nai maza da kapabalan social diti. Om out nagi bagi ay suvan pason ko iya dan kuma do tonga tambahut ngabi do minidu pagun tapi nai ko ngabi. O siyo na ko sa ipasan ko iya dan mantadagay doit ko sa himban boss kadasan niti o mika di nakahumbus teko na boss ko di dongo suvab teko di timpu da ko sa himban boss kadasan di tadaw di tino di boh kumasan ko songun mantadambahot di tamay mo na po na makinangaw tikid tadaw tapinay ko katay mo si kaya da pason kuma daw tangatambahot daw sino kampas na tanda na babasan nga abi megaditi hozo makiuni hozo tikita daw ko nam nabay no aiso na di nakwang na di bago makikinotongohi pasan ko edan kuma paganakan di Zandi Maria binti Jakim teko pamuhaban na kapabalan sosialiti da MJ menidu pagun di konyab tanaw ko duwa ko duwa dam duwa buhan di ko enam kimul i Zandi Maria Jakim di da bahu pada miso tahun tapi naik ko mentok payani Maria Jakim temai mo makiuni da hozoka nangan nau i aitan da na duanan minakan susuvai po tambahut suvai ko kokomoy diti tepnai ko ngabi pason ko edan lagi kuma pagenakan di bangai ko Dennis Nicholas Yang nama nama hoing kusai zapa di si da bo nidu pagun lagi i Roland Charles Patrick Yang tanaw ba ino kapamahasakan tinan ni tanga tiagak Roland Charles Patrick Yang diampay do sembayang misah bo sembayang do kapatadan dahil i panamasangan sa ti Joseph Papar do jam ko apod dong sumab diti hasakon do itanakabangan libago jadi kumadi tepinay Dennis Nicholas Yang papakasan paginavo itimpo ko tang kinatang kisadan mohoing ko pusan no ditikyo iyo na tapi naik kong abi ikahumbus ko kagampit na tambahot ako dahil kasayman mo sa kanasaniti isakadong diazu sakadong diha di naikot na au opuputo isa ka pa ng katahuanan na gay kumada makikinungaw nga vi itamay mo na mo na ka nung teka iti na ba mantak di ti kapasyan na ka sa ngavian na it kapabuan bos kadasan tabinay ko nga vi pati mo son ko miyampay hozo di Hazel Pentecosta kampung ku kway kandazon kinawa to ko

Tinimungan da humozaw kadazan na tinagastap na kung abi i-oy tan na hozaw diho di tibos kain tutunan tinaw kadazan. Dali pag-uong mo dito abal ta dibo da tanaw bay no kinamay takaw ti hozaw da tauvi na itimpo di tibo manta di Marcos Payos adat pisasaban tinaw takaw.

kivang na bawan na bay no kiva na di iiso no hinominon hongkod pangan ko onom takabaso sondi. Nabos di po paliman pansiangan dato Ate Joseph Kurup masahasaganit Facebook katundan balajalan to may mo adadi ipaguhunan di sino. Hinominon hongkod pangan ko onom takabas diho nagonop niyang pay magisusuvay ko matan painbida montok susumikul o mangingya. Pinatimpun kapamalanan palan katundan diho miyang paipio ni Tantalunalun Tagazo iho bibinasi gisom doid pagalungan pensiangan om gisom kumaid pivohitan Kalimantan, Indonesia. Voko nino na po nga kampay katundan himong panamhimo hinominon kapibasan teko telekomunikasi iso pongunguaman kupi id sapulot kohanan kagaganapan ekonomi om katundan balajalan. Tu sikul kababago na todo o masoto doon itkinezonon paliman pansiangan. Tahumantan ino na po nga napongono. Ino na po nga SMK Trusmadi, SK Inandung o SK Simuan. Namot inohu na po nga kakaldoid kapanadan. Ino na po nga SK Rancangan Belia Tiulon, SK Ambual, SMK Dalit o Tatamba, SK Pansiangan. Suon na mangingin na po tanom na mamaguna teknologi digital om kapabalan sosyal. Hang diho munta ko pa yung kabas mo, gizan po muta naman, miyampay po pa yung kabas panogi ko po mohizan, asil agro kinezonon. Nabos di montili katundan, kumuhakan, kabuon spot om economy creative, datu Nizam Abubakar Titingan, kabuon teknologi na timpu revolusi industri himotitik ISO, magukab ko sibatan kumamono na ina po muta naman, montok po pa yung tutun asil tanom, hobi kibasa om kotongkop. Niyampay kiva impon kapabalan sosyal om idagang diho nagi kapapadadi mamumutanom sa bagi magagangat digital ipopomohi asil pumutanaman. Pinabos ni sinayti di kapas pinapaymagon opod lot husap pumobohizan taman kekal pengeluaran makanan TKPM idvatu opodam tahu lahan apas tawaw. Ino na po nga vokon pingisaman dok palintan montok po pa yung kabas kuhanan ko pumuhizan kumamangingin na po pumunta naman subay ko manguang kabalay ko panikinan asil tanom.

0: songhun konduan kini senon ginakom yang paisa ginmu vaig om loan kiko tumazan ketum ginamu masa ops tapis i pinapanaw i putatan di kababago kapamalisan di hau pinapanaw da isok tinimungan pulis mantan bogisan penesokan kalatan nakotek pinampang masa pendukuan kuma i isok haminit kampung ulu seberang putatan di jam ko isok dongadaw di tadaw kohimo nakatahim. The boss di mahingon polis uvang pinampang Superintendent Sammy Newton asil pinanungkuan noihan songhun konduan kiumul 46 tahuton datinan namot tahuapod butul plastik kiswang baig natantaman ketum yang baisang kalung plastik tepuak kiswang loan kikotumazan ketum ginamu gatang tayin sanan ginamu sa ginamu sisam ngatus tu kapadam himalinggit. Kinodong nagi na pulis o pipio kaumatan kikotumbazan gunon montok monodo vaig ketum. Kantakan dio sa isukon ni Sibo Section tahu ngopon bingkong tahu akta vavanit apadam sisam himo ngapadam dufo.
1: Apal tonibo tadaw bayno.
0: Sabinay ko nga vi, nabay no, jam ko bahutaw ko po ng 4 minit na di do, do mo subabit. Pagunta ko, kinauto ko ho zaw di Hayden Hansan ng swimming, sunduvan tanak kadasan.

Mikotso kati Joseph Lodin. Sebenarnya aku kami pindah paiho Kopisan Meteorology Malaysia dan mentok tadao binariti pengihan mentok kepogohungungan kozuvantavan pepokito da tongus tohogon antakanit kotonobon sabah kampai na tanapi sempuvan labuan gisam tadao kotohu suvam kodobong pada mapatbuhan konom diti kozu zuvok dihoki kosibatan kopono da tongus i mongkowit ibut meninggod mempai asam tasapo om tongus tohogon dan timpu hobi hinaid it kinesionan kogompit. Dari pesawat natun ginumuan, temui mo mintong dahazagan Kopisan Met Malaysia om aplikasi My Cuaca mentok menghiyo kepaihan kebabagu otopot om otopot. Intimpu da masam niti temenai ko pesawat lagi tapi nai sabi habi toko boh demi ngat-ngat dari tindahanon habi na kozo dati da sengian da papapanaw kulita motorcycle anu na papasakazan ahamo dati lahan antakan di oko higaganan i auto ko naihan tadi muntok tepinai miga kozo ditia papapanaw da motorcycle pasovon da tabazan da tumandut ko tulan kada da miso seguhu bina kozo i kinesanan di oki kip olahan au kaindad dati da kulita id boguhu da memanaw dadi sumoguhu nadi. Nah, iyo na di o antakan kahigaganan iaw miho da ihiyan. Migana ko zo da naantakan da iso lahan da iyo idpunong idmoyog kapayhan man tadi Triska da naantakan ni Konyab kiba songhun papapanaw motorcycle naka dumak naka taguvang naka higaganan mo tu minamutu da da kuminam tumahib da iso kulita tay daw avakas dari isi dah nakotaguvang na kahigaganan niti novit di da ambulan na minayit hamin pangusapan dari yan na pinay ko ngabi at ako mimang naantakan na kantakan talat na itaw nalun na miyagadi sa sebab na da kinalag sundi nati teko iaw kandan au kaindan sumoguh na di miyampay da ay daw hamolahan tentu do nung tuhun nga kahap kamay di matimpuladuk kamay do bokon iya na pisoso tako do tikid timpu tapi nai dadi patimusan ko miyampay hozo piginavan miginavo omipus sagigisam ingkan na da dahin pisasavan kani Florencius Magiconum i Alice Japanese.

Tapi naik ko abi kasahimban bos kadazan mupus-pupus na dia timpu ditih. Kuang habisi sampo minit sampai dua hozo pisusu tenanku nga pupusan ku biampai bos tadau baino. Tapi ko kata hari ini kamai di iti na po nga kapanak bagi da kabakasan da toko da tumihambus da tumapot paintunod tumanod do ko tulan i natantu da minamangod ingka to pinay da itauvi na po na di i isa na ahal i paintunod kiguna na po okon ko i onu i okitoh na tuhun nga onu paingkuo ko kita nandi mantad do minamangon teko mantadi Tuhan montok na toko pamusabay toko san po montok tovi na po ahali oto tapot kiguno okon ko pengkwo ik okito na Tuhan kuma day na toko nga onu i okito di Tuhan kuma na toko Tadi itu no, tepnya aku ngabi mentadego Dennis Primus tadau bay no Hansan de kanu toko tu maguvang de anuna pa kavoh ko posizon de tadau bay no temay mo humansan o menung kotohod kuma de minamangon de no kupang ngabi de namot yang pay pupusan ku hazaw di Edmund Galingay joget pagunan ama apa hangada mupus ku dia zudi Jebile Josephine Lontuis pibabasan.

Hinaburunok nilagan min magongka atawa pakapo mabuhi runok. Amakay badyo jacket kaslamatan bangiay hinabumaghinang ang alalin baanaa talwa runok. Rayrayat ngalisinan baran makabuhi lisin bangbay talwa buhi runok. Ngusi antangan makasidarungan jaga kalisinan baran. Daa amakay buhi runok pangalisin baran. Pakakas atawa kinakan. Sidaro makai bohe lisin atawa bohe makasa niinom ngosean kinakan pakakas makabaran. Sidaro ngalisinan matag pangalalinan ako embal ni tapu langaw maka pinagpungupunguan babaw. Amakai baju jacket hinabo ang lisinan luma makalekoman na bay pain runok. Rayrayan na tambal bangiay nimun mareman tulumpu ngalaw bay pain hinang maglisinan kawasaan.

0: katutut kaki. Aun asal pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahunara rahu-rahu ika onson. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon.
1: Ya, bagar kano tatanda mega sikuno jam ka walu dong operam talu ngamini terlalu dompeng. Kenangan nakau rangarangan undo rayu singkring Ramon, rangarangan relay per TikTok. Freddy MM so kam inana rangarangan pokon yak payar kondong kiring oh Ramon na Sabah BFM mayara TikTok mayara London itu pengkonangan nam pilih ra TikTok nu Sabah BFM am liu arahino pahakaka boleh kwa kau rakuno rondo akta nakabahu yo hino akta anti bully 2000 dong operam onom ondo rakuno akta itu rakuno pinaralan kapo mangimun hunan ra operam onom maribulan rebulan ka onom 2000 dong operam onom am rakuno kukula ondo lapon alap-alapon na tindakan may rakuno akta bully itu kaya noyo bully physical kapo mangumolo ra sangulun suku apilatan mahuna rahui kaunsoy mengibit terangan na kono pulisakan ka unsoy huang uli kono buli cyber itu rakono matik rahu-rahu ka unsoy ra media sosial rakono gangguan kapam ugutan ondo rakono angilala kapam rayus rakono nguraro huang sangulun hinyo rakono suku asauk rakono kapahanan ra ulun hino katutunan mipakar rakono hito animpung ra kawi no nasuangan ulu kono ra anak-anak raliwi nu opera balu ngetahun rakono kasalan nasungkait rakono bully hito yo alap tahion kapam nanda no suku 205.000 ringgit ondo rakono tahion natayar nu matuo nu lalaing ondo rakono konopo laing hino naranda nakasala ambal rakono kes bully hito yo rakono mayar rakono pinabala merak tahito yo amuli rakono kawin no bukti rayu sembara lapuran ra ina nang wasa rakono kinsup ra matuo guru kapuam halung remyun kono pa koleng sikul rakono pai rakono koyom kapuam sino kono po akau umbolon kapuam kasangkat rakono sino rangarangan men rakono angin dual remyun onse mbala ra guru-guru ondo rakono la penetindakan musuh rakono activity ika onsoi onang ibit rakono pengulatan itu hino rakono nasungkait rakono akta anti bully 2020 operam onom ondo rakono penemun ra operam onom ri bulan-bulan ka onom 2020 operam onom restekan keringoh rarim bai intori Nordin Polanuk Jessica Dizovalon tinuman tatana.

Nailaan na mantad-mantad. Gotong royong teko mitatabang na po nga iso ko basanan itangad magigyon idlapos kakadayan. Mantad pa di guluwi, mitatabang iso kapragatan itko basan datman dat magigyon labos kakadayan sarad papapanaw ti seso karaja ditawagat. Agante ko awagat pagihupan dat mamabong.

0: Ya, tamen ko may ampay to kakaguri ti apa bayan dito sunday tam iti sunday to ko antok dito binary ti nga iti kumay so manta dito binati kam sundet na padaw nga era dito arasak na parahat nga matayo raja kaditi arasak na parahat nga matayo raja kaditi amiti kumadwa isa sundet manta di Lirni Arena John dit kakalpod amonoritan dit minggu di nakatalib walay di bulawan amu asalakoy, walay di bulawan amu asalakoy. Amiti sundet at kumatalo, manta di tapinay tampulan, manta di minggu-minggu di nakatalib. Adit kakalpun amu naroitan, agayo no, amu ikasambabu. Kadite agayo no, amu ikasambabu. Ako mado kayo dito arahiyan dat mamaret dito sundet nga mila rumamot antok dat bana dito aso walu walu turu iso 24 teka aso walu walu turu iso 25 siam iso baharan na dito pamalawan nam iti manku Romita. Hello, kabisa na nga natutuwang tabinay.
1: Hello, ya Jose.
0: Ba tabinay hamati sa sundet dat malano mamaret tabinay.
1: Hai.
0: Hamba ti sa sunnet umalan mamarait.
1: Man ko dahit. Kaysa.
0: Iti kumoysa. Arasak na porahat nga matay raja ka diti.
1: Amo. Ako ang tuyak ko. Iit Lampung eh.
0: Oo. Oh, nakuruto Lampung ka di ha.
1: Arasak na po dyan. Iyaka gas daw din matay. Nagit. Tapoy daw.
0: Aruhay no'y nasimbar kaya. Pangkarati kong madwa, miti kong matalo ito, Pinay?
1: Tahakon di yagang.
0: Ba, pangsi ko na di ito, Pinay?
1: Okay.
0: Ya, kongsikan ko madi ito, Pinay. Di aruhay na raitan daw iti sundat ito, Pinay. Tikam arasak na parahat nga matay na haraja. Atapot na Lampung dit mamagunod. Minyak gas teka minyak tana kad boros dot malayo nga minyak kagas kadit kamalahingan dilaid bah amo manguroh iti sining da sum noridih iti sining pamalihis pagulo man kuruhanga kagu iti sundet man tadi Harrison M tandu nakagayat kadit ikanaw kinungho to kao.

0: Ya, tapi kalau kakal tak apa, memang pada di apa bayang data sundait, neraitan sundait mantar di tepi nanti kam di tinu, manku alanai, nuridi, iti sundait di tikam, manku alanai di sundait di tepi nai udi, min tundu unduk po, min palad-palad nagi, min tundu unduk po, min palad-palad nagi, kaditi, miti kuma dua mantad sundet mantad di tepi nai lirni Erina John, walai di bulawan amu asalakoy, walai di bulawan amu asalakoy, miti kuma telu, agayo no om amu ikosembabu, agayo no om amu ikosembabu. Ya apa yang kurokad pemusarahan dok YouTube pinai nunu kopi pemarai titi sundai toko untuk data tuang dat mana titi mau kuma dok ayu dit nuridi mumbal dat mamaret maya dat telepon iti piromutan aso walwalu turis 244 tk aso walwalu turis 25 siam iso iti pamalahawan iti pamalahawan halo kabisa nangan data tuang tat pinai.
1: Hello,
0: Lady. How can I help you? Yeah, tapi Thomas, ambat isa sundet umala no mamaret tapi nai.
1: Man ku dahit. Kaget oleh bulawan indah ku kade.
0: Yeah, walai di bulawan amu asal aku ika.
1: Mukan dia ku dan talibung lid memisahko pariam umayo naginda mamirugi naginda mahal nanda ay hindi ka dede
0: rohay nanda nga amu po kapi kaditi sa nga nuda sundet nanda pinay
1: no magyata ako ang kakindaki
0: rohay na nga nuridi rohay na nga amu po naretan kapi yo.
1: Ipanang nga ta naretan ay nangiguas ka pa nangituntu.
0: Pagulo dat arayt ila tuntu nga harap hat araytan dat pagulo araytan nila tuntu.
1: No, maria kapi yan ay. Ati rin na dati saro ko din pagulo po.
0: Aha.
1: Saka po ay naging day guwas, naging dam rugi naging dam tuntu naging kang mula.
0: Ya ano ready rohay na da nga amo po kapi yo
1: atok amaha lene di pagduwala di ledang ka rohangin na.
0: Ya ba ponsi ko na da tabi na Thomas
1: na ponsi ko na kapi rumarung kita pa.
0: Iya ponsi ko winak na iya walay karut kanto na walay di bulawan. Masudu-sudu pa tabi na Xavier ponsi kau dia tabi na Xavier pengkuro iti kambalutan takaw diti bah iti sumusut kagu halo kapisa na nga natutuong tabi na ay
2: yuho pakagot eh
0: baya tabi na ay hamba kagot iso sunet umalano mamaray
2: tabi na ay
0: iti kumay iso mintundundu po mimpalad-palad nagi ka
2: ay ako na ilagit walay di bulawan kadin kapira yari di
0: oh iti kumaduo walay di bulawan amo asalakoy kaditi
2: man kuno pada nga iday papad talibong da ari bo
0: papa da talibong iya aruhay na dalat papa da talibong nga haro po karitan dat pagulo aret ila papa talibong
2: amit guwas daw la
0: Ilaguas harap pakaritan bat pagulo Ilaguas.
2: Oh, mana din na. Apagan ka pa nga takan dito mo iwakagos sampulan.
0: Ba, pansikan na dito pinay nak na. Ya, pansikan ko ma dito pinay isay ditino di nakaret sundet ditino. Pansiko dia nga iti sundet iti sundet dito pinay lir ni Erina John. Nga kakalpod amo na reta nam iti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.
3: Hello, tapinay.
0: Yeah, tapinay.
3: Mantasin, ito siya hindi lang mati.
0: Ba, tapinay. Hamati sa sunet, umalan ng mamaret, tapinay.
3: Bintun nunu po, palan-palan ka.
0: Yeah, nunukad dia.
3: Ang pagkaray sa hindi nga. talak na punti tu ini apa ini talak na punti ya sebelum pun ada Muhammad talak punti juga ya talak punti dulu ni ada pada Muhammad nak pergi lepas tu ini nanti yang paling jauh dah buat.
0: Ya. Pasti kahan nak pergi tu naritan nak pergi.
3: Ada lah kuda mana dapat kuadaan dari dulu di sini ker kerajaan sudah fikir
0: sinding dan nuno
3: ker kerja hari ini dan hari dari dulu dah
4: ini
3: kuda kalau bangun tidak ada pengawi tentang kemudian menaung banyak kata-kata kak.
0: Oh, nuno mahat keretan, nuno tajuk di sinding di.
3: Abi jadi kura kata bangga macam tu ika kata pokawi tentang ku bina manau mayasu bata bataka.
0: Oh, nuno mari dia. Amba, amo mangura umbalan ku dot mamusaraw nuno tajuk di. Amba pansi ko na dia tapinay. Ya, konsikahan ko ma di tambalut toko mantad sa Ginday Lamaranaw tunuray tandaw iti sundet di tapinay udi min tundundu po o min palad-palad nagi matapot no kadi tapinay di tinu todok om tua da punti matapinay ko man ko kaguru hangay iti sundet toko di kapag gudulu dilo iti sining manta di Richard Michael po mi Esther Donnie Kim Siong Apok iyan ya tangkong jambu merah kan aku kena ngotok aku.

0: Ya temen ko jam ko pa 2:05 minit ada tatuang antok data banariti amiti sundayit ada to kumaiso dat mangalan dat asundayit di tapi nai udi di tino mamangki si montis manangau do lumpis sundayit di tapi nai kaliun dat mangalan nila sundayit di tapi nai udi di tino amiti kumadua kakal pa sundayit dilir ni Erina John walai di Bulawan amu asalakoy amiti kumatulu sundet di tepi na tampulan agayo noom amu ikasambabu ka agayo noom amu ikasambabu amiti tepi na judge gimbun mag no ka daw diti mamalo ko mamarat sundet dabay no mingkalib ilan na po nga Nuridi sundet di tepi na judge gimbun ambah amu mangura popian ku pokia tepi na judge gimbun andasan kudat mamaret de sundet kedau pon siko dia tepi na judge amiti pemalahawan. Halo kepisan nang ana tetuang tepi nai. Halo tepi nai.
1: Halo.
0: Ya tepi nai saya ti Emilia Gom.
1: Ya DJ Albia.
0: Ya, ambat isa sundet tumalan.
1: Motu dia bo DJ Albia.
0: Ya.
1: Nokwo i Maria Jakim.
0: Nokuroyao.
1: Oh, gak bad news mo.
0: Nuridi. Kakal pad amu ko na Nuridi nakanod kapahabaran dat Nuridi.
1: Bad news ko ni.
0: Nuridi amu ko mati dat Nuridi amu ko pa nakanod Nuridi kapahabaran dat karait din.
1: Iya.
0: Pansi ko dia. Iya konsi kahan ko madita binay Emilia Gom. Ya tapi naik kos, ya tapi naik siu amu agigina tu komen dat banyak dapat tingak id apa bayan toko sundait, ya ati lembu pati lembusan toko iti apa bayan nama iti pemalahawan dan sumusut. Halo kepisan nang ada tatuang tapi naik, siu amu agigina aku madi tapi naik di tu Nuridi naputut at apa malahawan, ya. Tapi naik kau iti sundet takau iti sundet at kumaiso manta di tapi naik kalyun mamangkis imontis manangau de lumpis iti kumaduo manta di tapi naik lirni Erina John walai di Bulawan amu asalakoy amiti kumatulu agayo noom amu ikasambabu ila sundet di tapi naik tampulan dat sundet at kumatulu kyo amiti pamalahawan na sumusut kagu. Halo kapisanangan natutuang tapi naik.
2: Halo, kapisanangan tatuang DJ.
0: Iya, kapisanangan lagi isa gati.
2: Yubog.
0: Oh iya, tapi na yubog. Iya, tapi na yubog. Ang mati susundat, umbala no mamarat dito, tapi na yubog.
2: Umbala ko dad, mamarat dito. It, lamin di Bulawan, au asalakoy ka.
0: Iya, yeah, walay di Bulawan, amo asalakoy. Nuno katya, tapi na yun.
2: Ina dahi talibong at karaitan diri ay DJ. Inkuragya sumalakay talibong dat. Aku rawat gilat guas did agumu i tanak daum karugian pedit id iguas.
0: Ngaharati so kasalakoy mati. Harati so at kasalakoy dilat guas detenibong.
2: It harati so at kasalakoy.
0: Ya har. Memang ilagwas na patalibong nga nung yati na pa nga amu ya asalakoy nga harahot tisa at kamayan dat mila dat sumalakoy dilat guwas dat tanibong.
2: Asalakoy po ang tukadan ni di.
0: Nuridi amu imati nga kasalakoy yaw.
2: It at kay guwas dalugos.
0: Atapod na guwas datan ni bong nga harap po karaitan at pagulo ilot guwas datan ni bong tabi na
2: langgan pakantay guwas datan ni bong diya miduan pandaro diya masalah ko ay nagikan to taga doon.
0: Iya amo mong uro aruhay nadanga amo po kapiyo nasimbar.
1: Oh,
0: ya.
1: Wah, manso. Wala, pake raitan ni itang panday mamarayat mamusaraw.
0: Iya, amba pon si ko dito pinayubog.
1: Okay.
0: Iya, kung si kan kumadi dito pinayubog, ba, nadamad at maganda dito pamalawan na sumusot na pinay ko sining manta di saprin iti sundet kaditikan o kinong hao.

0: Ya, yeah, terima kasih kepada Minita Pagulo Pupusan ITFA IT Ababayan dot Palombos dot akon ka Palombos nga Palombos dot sin bar dot susunda ito pinaiko ombay ti pamalawa na sumusot lo kapisa na nga natutuwang tapinay siyo ya siwa mo gina kumadi tapinay di haklansanan dot nuridi nung harakasiwatan nga karmuti nung aso nga mumanguroh ombay ti sumusot kago. Hello, kumpisa na nga natutuwang tapinay.
1: Hello, DJ. Thomas, tumangapil pa, DJ.
0: Iya, amo manguro. Ya, tapinay Thomas, sambati sa sundat, umbala no mamaret, dakago.
1: Umri, dahit. Hindakod na kaluwalay. Ang pangkuro, tega, DJ. Manta, dilita na, hirin, hindakod ko. Hindakod to, mulit ako, umbaya, dilagwa.
0: Ito na po nga, kada po ka. Iti na po nga pangkura ka nung gadi tino dito pinay?
1: Mata dahilid ka na hiriminakod ko sumandigot ka pa dilid tuntuk lata akong akong baya dilagua
0: sumandikat dahilid tuntu ya sumandikat dahilid tuntu amo kawaya daguas
1: may nakiginawa ba na?
0: Kiginawa mati
1: isurun maruya may giwis ila dunto inay dede
0: surun na po nga paningat maningat
1: it paniningat mo dito ko sila it surun ka na pwede ako ngay tabuan ka malayo
0: kamayandat iradira kairad da surun nga akan kay kasurun. Yep.
1: Magumo ba ba sa ala paniningat nila sumakot na doon doon la? Ikaw may andat surong dahi nga paniningat yung matiiri. Ikaw may andat saputan nga paniningat yung matiiri. Na ilan na surong na nila saputan at akan.
0: Oh, iya nga. Sudu-sudu pa matita pinay.
1: Ako nanukupiya di kasi nga tina. Ya, mati kami nda surun da di ang paniningat mati ringa ang apat na tinanib di.
0: Oh, iya nga. Asadu-sadu pa kaditi sangano diti sunda itabinay.
1: So, kopya ka kadina pa juwala, kopya ka mura in medya di.
0: Mapansi ko na di itabinay, Thomas.
1: Mirado po.
0: Iya, enak na. Iya. Ano ready? Konsigahan na mo ang gigina ko marita pinay Thomas yeah iti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay
2: sinangan ba mga pil pa kago yeah. Insan
0: yeah amo manguro
2: ki ginawa ka amo har ginawa rit bulawan ni
0: oh ki ginawa
2: pimpasi ka amo pimpasi bulawan ni
0: pimpasi mati pimpasi.
2: Oh, it ko in garde. Andasan ko daw may tamulak it umbot ka apa ni kay. Ay garde kiniyawa na pa di nga it. Nga nakulog ito amo enda ka de komenid. Rikat din dit kumbang la in rindi it. Banging nung kay mga ngakandat. Nung garde target mga ngakandat tuntuh dat ko di kay i kumbang kalapa. No kadusun di
0: kumbang kalapa no di ha no
2: kon kebangin ngiri mga kanda kamulak mga kanda tunduk na ya sawe kalapa sawit ngiri di
0: oh iya sedu pemati
2: kiniawa irungui mga kan kori kendakan mati bongin runungui hari tuntuh di kodit it talibong di may pangakan
0: nga akon po ka dito pinalir ni mati
2: siya gaya di rungwir eh siya gaya di kumbang rungwir hanggang tagayo pingkura pilit tanga-tanga

0: Iit ko ay iit sungat ngayon iit tabindok no og yakaretan di
1: tabindok
0: iit tutod
1: oh tutod nga ako ni nga siyo karetan na pa dilat pagulo na pa arayt ilat tuntu guwas datanibo nga akamendat pambayang nga na pa malayo nga ilat walay di Bulawan ka aretan na pa ilat walay di Bulawan nga aretan na ilat nuridi ilat sundet di Lerni
0: rumundat kuwa rumundit tapurak no ya rumit tapurak kay
1: kangam na rumon kangam na rumon nga rumon dano no
0: abo ay rumon di tutad di rumon di kumbang la mami rumon di kumbilang tikus ka nunuhin na may pami rumon dahil sa mga tikus ka tutad ikumbang di mami rumon dahil tun raid i tuntuh ngarani ip tamulak di ituntuh rai tamulak di raun di papa di it oh. Di mama raid di kai karati aku dadang aku elo mama raid opurak kari ko di kai tamulak di akanan pingkuro mama raid di biasa un pemani ko ingkara i tengah ngantar di kan i rumun tengah ngantar di tengah ngantar mo
1: ya nakangam nakad ilat rumun nga rumun dano no
0: rumun di tengah ngantar mami rumun di tengah ngantar di rin kakanan kahitan ing mangahit i tengah ngantar di akanan daw nga rumunan madawit i tamulak di tunduk deh it biasa minta libu nggak termasuk keluarga biasa olah
1: ay aruhai nedanga akan kai katutad
0: tangan kantar bay tangan kantar itu kumbang ba kumbang kelapa nu rungui nu biar hei
1: iringa akan po
0: sangkura pagi naya di itu sangkura pagi naya di binatang ni it serangga ni serangga apa dah kai
1: akan kemati akan ke serangga itu
0: tambolog
1: ha tepat na rumun tambolog hilat tuntu guas datanibong
0: aku kurang gari ke pesunda itu marulang teman
1: ya, walay di Bulawan amo asala kaya matapat na gyud nung tambalag napagya nga tumulod gya amo sumalakoy. Ya, iradi.
0: Ayya. Ya. Terlampau quality ya, terlampau kabingung mo agalik Tomas pangakaray.
1: Nga pengkuro po pengkuro konsikan dia tapi na kalyon tunareta no ila sundayet.
0: Amya gal pa ka obuli na sundayet dati kay ramay no. O si ko na gila dia to obuli tahan dat pa pa nurun di pa pa naruh di paparati mo.
1: Amba mi agala po. Ampon si ko na gidya. Ina ka na tatabi na.
0: Yeah, ingal na po.
1: Yeah, kung si kahana mo o gigina ko marito binay kalyon to Nuridi naritan daw hiti sundet ito binay Lirni Erina John. Yeah, talo na matimingo iti sundet ito binay Lirni nga komunot apagon-pagon ikapyo nga onsikahan ko madi tapinay kalyon to naritan daw iti sundet di tapinay Lirni Erina John walay di Bulawan amu asalakoy agu mo karait dat tuntu datanibong iripagi kang ko nga nakangam nahit tuntu datanibong nga ilat walay di Bulawan ilat karaitan dit pagulod amu narait konsikahan ko madi tapinay kali untuk naraitan daw rum panimbar na po di nga panimbar diti sundait walay di Bulawan amu asalakoy rumun tambolog hilad tuntu guas datan nibung yan nakuro to rumun da tembolog nung tembolog ya mangai hilat guas tuntu da tadi bunga tumulut ya akan ka sumalakai ampon sikan amo gigina ampon sikan gigida kayu dit minum bal dat minamaret dat sunnet dit pinalir ni Erina John jam itsong tokno jam ko permiso da tatuang da tebanaliti kamayan dat napupusan na diti babae na sunet antok na tatuang na tabae na diti iti sining manda di John Dautis pinampatan ni Felix Don Gantab tangon sundait diaki kanaw kinangat ako

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kanu memberos bon sikau. Ikata yere. Bon sikau kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanong takaw kumadulun suway. Mangusikod panghupan diyala. Ponsikaw!

0: Nasi lemak. Wih, nong makan menggelengan. Dua lepet nga awik kesari.
1: Kyo, topot. Nga, nizuan ulang anu?
0: Iya kon. Nasubok nang dalihuan ko.
1: Suwab-suwab, kadalihway manginsulongon. Manik ito, nakahapad ang lima tulan kahapad tadaw manginsulongon sa pamagunan. Na, kadalihway manginsulongon.

Ya, kepisanangan itu tuang niku madia florita losobon tofina wina paisol kepisanangan itu tuang kumatain sanan makinang o kadaw diti Elizabeth Bert Lohin Chiong Charles Lo Jinon Relan Reina kadi Relan diti kepisanangan kuma atambalut tabi biwabasan ponsiko nagidia Ipol Eric Josie Mindong Marius Marudim kadi tepinay Marius diti kapisanangan dito tuwong kumatayin sa nantambal at magkikinang kasalimban dus, boros dusun ni Osonong Kopyo kano no dah misokodong manokodong ditidati boros may amut tumagak may amut tumagak boros pinatungkos di aduk to di di aki aduk to konung okon ko nga isay po kadi Marius diti onsiko dia tapi na Marius iti sumusuhut mantat negi di koyok men id tambunan rumah sam kadariti oh rumah samat tambunan kia koyok men Ipol Eric kadariti kepisanangan datu tuong tabi bebasan tadau kodo tabi bebasan negi kumatan balut tapi nengai imo kikinong au kesalimban boros dusun ponsi kau dia tapi na Ipol Eric ya Relan Rina Jena Takag Ajabidi Maria Johan Roslan Miasin ponsiko amo agina kumada kayo matapunan kau sinding da sumusuhut nga kapagulo hai hai kapisanangan da kumadya velen ponsiko maso da tuman diti kasalimban toko antok da tuman diti basinding manta di Ilya Hagun tapi dalang adan aku sabah karitika no kinong hoto kau

0: Moid kakal agaras di kita daw, mga rajak karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw bangkat po narangan ko dito akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po, nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
1: Ya, tapi ni kau jam kau permisa, patna pada mualu minit ada tatuangan tak dat baneriti. Aka merat mada paganap na ditin po kumiyampay da kayo antaka tuang taraw dat aka duwa diti. Matap na ikaw kumada kayo dit pa yung karaja at ilambusod kumaraja. Gisam awi chief da kayo. Yeah, ako mada kayo dit sumab at ika sumapung dat may karaja. Nga kami andat milo na madap yo. Mamo nagiliwan kumada kayo dit maganda dat piala nontok dat jam ko isa min susuwa ba diti lagat-lagat do kayo matabday ko mantada pa dilong ahit ipagisam ko piyampay do kayo antok tuang taraw dat ako duo diti iti kasalimbahan at ako katilambus sa maya diti kasalimbahan automasi pisanangan at tuang kapisanangan at madap hino ko pada damat sining sumusod mantadis tipe jo kada na guli ka diti. Hinako po.

kayla panangko. Watas suara na pang watas bobos to sa pung no kabani pagunditi. Kagumuan magigyan na dat hitinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mamagunag kudas subagid icon watas. Watas iti pengayon italun hapad mapat kilometer mantad id kota Kinabalu. Kiginayad 1,106 hapad manam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan. Montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat alit kagayat ginawa. It ay tutunan id tangad magigyan na kayanan na pagulunitay. Bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantan labus pagun.

0: Kuno po yung akaw rayos aktif, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro. Rajak-raja no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang karaja ra upis, activity ami kapiyo karaja abuli analinggapu ramiyun rayos aktif yuhin ho. Ang isangkul into rentok miyong namuli ra kreta, sumuku ra upis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulya mos Rafael ami kapiyo buk no upis mo yun. Maya rarahu pinasila no pusor kapiyahan tikop no tanah WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit raika ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Inter arana patalimpunan ra strategi pembantrasan rasua nasional 2024-2028 Raka tulu hari bulan sila kalimu rong hari burung para mapat. Parintah nakasulut na patutus ra indeks persepsi rasuah intor ra intok ka onom ngoparam sa rabilor rong hari burung ngoparam ruo temilun ra intok kalimu ngoparam tulu rabilor rong hari burung ngoparam mapat. Tinutusan ra kitionyak inunsu rugogatul parintah na lupus na nirangan ra jawatan kuasa khas indeks persepsi rasuah negara.

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahing kangan. Lukotigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong dago.
1: Kada kama ko dung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mukyano siya ho na kapayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka suka mukyano kapayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kapayahan no. May gadi pinakyano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, vikang ko, to aw ko on dom, minumbul akaun ko.
1: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadino, telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso aiso, vahu vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bayo na diti. Nakahantay ko kakado ba usim mitunoy. No koutang ko do card credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po.

0: スはアウトマイマ。
1: Tumong ngob zoming.
2: Nakuo bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimi. Di kon eh.
1: O kon ming.
2: No bago.
1: Ika man akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Awis na ko yun mo boss bo. Tumong ngob zoti. Mahayt opunso na iti boss to ko.
2: O ino. O susa na giba kulot. Ina apa na si dot ino mihongot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Mintong na po do handphone.
1: Nga ming. Kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan diho tanak diho, boss to ko, man

0: Ming.
1: Hmm.
0: Kada mo ka kelas bos to ko.
1: Ah.
0: Ingko.
1: Ziau di nokulut bos doto gumu. Nunu bos na kelas no itiano ino no o gumu wagu bos no.
0: Oto po titiming.
1: Hmm. Nako ing vudut no po ino.
0: Pakiron to ko si Mimi daw manantuduk. Pengko.
1: Nung imimi magadino kakun sa mamain no nagi.
0: Teh. Nung imimi kakun ko nabi.
1: Ingkano ba? Zaw mo na lifon kyo?

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahu tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu itsa savan binon FIFA manta di taun 1900 tahu ngapod. Iti nopo nga iku mo duvong prem tahu do noko swang. Brazil ito gumu noko zo do nakahantoy sa savan binon niaga do ing himo. Ino nopo nga di taun 1900 himong prem paku, 1900 ono mo prem duvo, 1900 tu ngapod, 1900 sisa mo perum apat om tau vino podi nga di tahun duvo ngaibu duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

koy ho ka nang ku, iso mantad to hutuhun Malaysia kataguvang kabahingkangan kahidasan pamungusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam 4 taon na ponga, hobi, duvong panam himopiatus ikotaguvang aga pamusaban, pabin tumongob, om ohunghuy. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo, na ihaan da avasi kahidasan pamungusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko sa kabahingkangan diti. Sokyo nu agak pumusava nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakadayno. Panangki boss na miyampay paganakan tambakut toy itaba kaunseling om taba kahidasan pumumusaw.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kapibosyan ng subabinsan po, kumadi sa tubinay. Habi na ko sa ikatatan, at makinungaw, teka ka ukab pa dati radio, dadong subab diti, id na mo kung pa nga Vicky, kiba dati Diyos yung kakalpay damin, at ang kangaw dati na papatonda, do takan na dadong subab, papatonda nga bitanak na mo, si Kul, om tumonda pa dati, muntok sundi, kiyo, may pakalaja. Om kivan gada ti divokon itanga do tindahan no na itimpo diti. Tuwi na po di minugazo diti konti di susuva po om agumuna kulita. Teko tumipuno do mimang bobo o talunalun. Kiyo habi na ko zopo nong id bindugan id minintod. Patakanan kuma id Bukit Padang, lahan Bukit Padang, kuma id lahan do lintas. Tumimpu na di do boboh o talunalun. Dadi om mentok dia zu tapi na ngavi temu tikin tak dau dati do maguno do lahan kyo ilahan di nokok bos kuditi nudi avasi dati do niti timpunan do timpu di tidak memanau mai do au kokozo do boboh id talunalun kyo tapi nai. Dadi mentok dia zu id tanga teko id talunalun id tindahan non ditimpo diti. Hansan ohi seginavo dia zu do koyong ngabi ti hozo ikau niku mentok dia zu. Ina boh nung kota guwang do boboh talunalun nga. Pasunod don na po ginavo kamay di tepi nai. Kada hivay do pakito do kidum do tomis kuma diti tambahot ngabi teko ingabi panaw do kulita id gibangam vanan dia zu. May do avasi di o pumoson kamay diom avasi di o ginavo avasi ginavo kada tuhon may do avasi di mago kapapanay gisam kay kat idipoton kani ito pinay kada da oy daw kyo mamaguna po nagi diti kagos ko mohigan tomoy mo tumanod diti sumbu papatunod akulita oy kat jam ko nung tong padminit rong suvab mega tomoy mo kongo ko diti abal mantad saba VFM. Dadi ramat ay kotimpo diha kano timyang busto ko mamahis lagi na vo. Makinungaw to ko bago da tau hazo. Manta di Betsy Michael. Mandad si Simba. Sutunan hazo di Rosario nini. Painggompi ku om di Hedden. Hansanan swimin. Tadaw kalamazan.

Internet montok dazana. Iho kalalano at kawawagu technology om kapabalan social om nogilahan ngabi ko mohiga. Unsubo tanak manguguno po imponu internet montok ko nala. Dadi no tabahu tabasi dioho om mampazag dioho manunjuk internet bos ko kamoy hiwang web ikawasa om aw kawasa diyon. Guno on aplikasi kigonto. Sumabihan mo mo guno sa bawasi paganapan internet.

0: suwa ang tamay mo.
1: Jam ko nom tong podminitong suwab id paguntukaw itinoredy Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: suau to moi mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi ko ngavi, dabay na diti jam ko onom, apat nga padom onom minitong suwab id pagunta ko, kapivosyan, kapivosyan. Tapi ko ngavi, ay ko jam ko tu, taong pod minit rong suwab, mega tumoy mo, ababazan, tikid tadaw ko tahu, iong audio zo, ay sa nasuway, iti ababazan, panakan, kon ka panakan, panakan hozo, tadaw ko tahu. Panakan hozo, tadaw tahu. Kamuzan na po nga, kawasa ko do, niti, papahamus na pason diya zo do, mazade da, Facebook, TikTok, teko WhatsApp, dadi ko hamus ko diya zo do, tika, tabi nai. O mo na mo zo nagip mahavan na telepon, duvo, teko tahu, insan da, mo na mo mahavan telepon, dadi, kawasa ka muna telepon, ay ko jam ko tu, tong podminito dong suvabiti. Kapibos niya nung suvab, kapag hu, mata diti tambahot, it, opo i, kozo, papo, ano iti, papo buzo na pason daw bo, dariti i the WhatsApp, i John Tati, mantad kampung Langkawit Papar, kapibos niya nung suvab, kadi John Tati diti, magano so kasifatan, mamason, kapibosyan ng suwab kumasa, Vivi Tambahot, Ed Saba, VFM. Megan ako sa di Ellis, Shalilim, Verita Mandag, Stella Martin, Angeline Marcelinus, Jonis Majari, Anthony Sipanul, Johnny Lajuman, Martin Matinjan, Bridget Samuel, Robert Obert, Mudi Gili, om nagipaganakan di Majawa, Bohyaw, Andakan. Om ako nagihivan, paganakan ko sondi, kaditi, mepepason, kutubian, tada ko tahu, om tabi, pibibasan, abalakatan, toko na dami na mangon, na matatamis, kapasison toko, dotikid, tadaw kadi John Tati mantad kampung Langkawit pasan sumusot mantadi Simon Boswin om nagiisawa ko pusan daw ililinyam mamason zo kapivosyan ng suvab kumasa via vitambahot ed sabah VFM kadi Simon Boswin iti om habi na kaza kumadi datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun om nagiidatin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakun ka di Simon om nagii ako nagihivan kuma di Datu Protasius Mukiaw om datin Emma om sa vivita binay ko mamay mamay inay inay boys boys om manangaki ko ngawi ka kapivas yan om konsikan do dongo suwab ka hansan do kotay mo toko balakat tosima mantad id minamangon ka di Simon Boswin om tauvin na pwede nga mantad di Lucia Tati mamasonzo ko pivosyan ng suvab kumasabi tambahut ko mega di Bridget Samuel Dita Juhun Rosie Stimol Helen Yong Minya Gansing Datu Elizabeth Morris Jonis William Charles Loginon Jonis Mansatil Tampulan John Tati Elise Shalilim om nagi kumadi Dennis Nicholas Yang ka kumadi Dennis Nicholas Yang kaditi siyaw no tunotang kizadaan ko di apa ko pusano hansan kotoboy managuvang kantakan diti kadi Lucia Tati Bibi. Dadi om kano tumiambus makinangaw da hozo tapi nai ogumu pavago pason ko hamus ko datino akon kano pamaza did WhatsApp did TikTok nga did Facebook panagi dadi may no pabuzo pason dia zukyo muntok na ditiak babazan tako dabay no babazan panakan hozo tadaw ko tahu ay kutjam ko tu taong podminit adong subab. Dadi ang muntok niya zo ida tindahanon kakal pa natitindahanon ay katagubang da obobo hotel nalun kinangati hozo muntok niya zo may da kaguguzo gakod niya zo kya kongo kinangati ko Matilda Majun agung agung kuyuyo.

0: Tumego nga video banner ti jam, katudo pa minitong suvapid pagunta ko. Iti no, nangazaan diti, di ko sadop, teko di min suvap di bayan na bo, nakanjul iti piha vanando mimbul, kyo, iti sasavan do FIFA sampamagunan. Inombo do, iti tinimungan mantad L, teko group L kamay di, iti minibanta na po nga England om Ghana. Do ISO at tumpos iti kumuzon na po nga England ISO om Ghana nga ISO niki ISO at tumpos jo diti kyo om diti no nakapihavan diti no di jam kaapat do minsu suvab iti tinmungan do mata do ke teka group ke iti Portugal minunumpos do Uzbekistan do himo ISO nahantay do Portugal iti do himo ISO minabantaw miyang pay do Uzbekistan. O mid-timpo diti, nakatimpo na dati iti, pihavanan, dititinmungan do L, iti Panama, humavan do Croatia. O may kadyam, koopodong, suwab na pa nga, ititinmungan do Colombia, humavan iti tinmungan DR Congo. Dadi yun, no, pihavanan, teko nangazan muntok diti sa savan FIFA sa pamagunan i nakakanjul di minsuvab di bay no om agumo pavago kaya tabinay agumo pavago tinimungan do mihavan diti iti na pangadot daw suvab punagi dadi muntok di azu i anangan dati do mintong diti pihavanan sa savan FIFA sa pamagunan kadahivay tumanudagay dahi RTM click. Om mintong na pariting ay sa kabalay kaya tabi na om tumanod dagay tumanod iti kapayahan ko kumay iti piha vanando mimbul dada ida Facebook Sabah VFM teka Facebook da RTM mintong ko iti nangazan nga video dayo om abal nga vi ahal nga video ho daday ho kawasa da beyond yuzo day ho. Oh my god jam katutong padminit adang suvab tonda na po abal kung kaabal iti ababazan panakan hozaw tadaw ko taho
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Tawo tinimungan mimbul Brazil no po nga iiso no po gun iko sudong muzu it sa savan binon FIFA manta di taon sa ibus jam ngatus tawo nga pod. Iti no po nga iku mo duvong pram tahu do no kosuang. Brazil ito gumu no koso do nakahantoy sa savan binon niyaga da inghimo. Ino no po nga di taon sa ibus jam ngatus himong pram bahu sa ibus jam ngatus onamo pram duvo. Sa ibu si Zamatus tu nga pod, sa ibu si Zamatus si Zamoprama apat, om Taufino podi nga di taun, duvo nga ibu, duvo.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tepenai kong avi, bayan na pahambusan ko di azuti hogo gata, kyo. Tu at mazan, sudah sangindad indad na ngaviti tambahot toko, tika makikinangaw na toko. Mungiho dati, piho dati hogo gata muntok talaw, bayan no? Miti na pa hogo gata di tinga pinahambus, pinahabus, pinahabus po. Di tika tinanan pamonan gata saba. Puhut gata na po nga apod linggit si Zamsen do sa kilogram. Puhut gata, apod linggit si Zamsen do sa kilogram. Gata kapingan, au na ub, grad koiso, himolinggit. 2 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koiso himolinggit 2 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koduvo 4 linggit duvo nga padom 6 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koduvo 4 linggit duvo nga padom 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso 4 linggit vahu nga padom 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso 4 linggit vahu nga padom 2 sen sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo 4 linggit 2 sen. Gata kantalan grade koduvo 4 linggit 2 sen. Om sikalap na po nga solinggit apodom 2 sendo sa kilogram. Sikalap solinggit apodom 2 sendo sa kilogram. Dadi ho natapinay ko ngavi hogo gata muntok tadaw bay no. I natay managay manta diti kotinanan pamonan gata saba. Om suvay ka manta diho tapinay ko ngavi kiva diti iso kapayhan. Iti na pa nga notoy mo dagay manta diti koperasi pusaka pinampang berhad kya. Inamadakan jul pitin bunga kantonan do koperasi pusaka pinampang berhad. Do ontok ko duvang padam tu ditivuhan ko onom. Taun duvang ngaybu duvang padam onom. Ontok tadaw ko onom iti. Katimpun do jam kavahu dong suvab. Dadi hoid hongkod KDCA pinampang. Dadi kapologistahan dongan dopu kapolitif katimpun do jam ko tu dong suvab gisom jam ko opod do dong suvab. Dadi mantadi ho hapon om unsubon sa viavi pu kapolitif do tumindapo do pitimbungakan ontok tadaw diho nokomoy. Dadi hono kapayhan i natimo dagay manta diti koperasi pusaka pinampang berhad mentok do mitingan taunan di Haiti kyo. Dari kana tumi ambus mo his ginavo ikut jam ko tu tang pod minit nang suvab miampai ko dagay diti panakan hozo tanaw ko tahu taunda na pa. Dadi miampai to ko di Jenny Jalindan miupus sogigisom.

0: スは合うと思います。
1: Jam ko tu tong pod minute orang suvab. Iti na babazan panakan hozaw tadaw ko tahu. Dari tabi nai pabuzo na pason dia zu mazad da Facebook, TikTok, teko WhatsApp om ko hambus ko dia zu dari ti kyo. Kawasa ko nagi da telepon iti studio, mo ne mo zu nagi pamahavan. Duvo teko tahu pamahavan na telepon mata dia zu kyo tabi nai. Dadi om mai no. Niti panelepon na studio iti po diti. Dadi om pambusa ko piti pason mazada Facebook. Pason mazada Facebook. Kapag ho, natay maman tadi. Isa iti. Kapibos yan nang suvab ay Maria Johan. Maria Johan, kapibos yan nang suvab. Mamason ni Maria Johan, kapibos yan kumasa. Vivi Tambahut, dahi da Saba VFM, kadi Maria Johan diti. Ingka nagi igres litan, imaso makinungaw diti kasimban. Bos kalazan mazada Facebook. Charles Loginon, mamason zaw ko tabian tada ko tahu kumasa vitambahot nagipaganakan ko ka hansan na vasyam hidas ko tamoy mo kadi Charles Loginon isay bago iti Joseph Ginoli, kapibos yan ng suvab mamason zaw ko tabian tada ko tahu kumasa vitampinay tambahot di katutundago dahil nabon na po dadang suvab diti imaso makinungaw diti kasayman boss kadazan kadi Joseph Ginoli. Napason di Grace Litan di tino di kapibusyan ng suvab kotobian tadaw ko tahu kuma DJ ka umsavya vitambahot dahil Saba VFM kadi Grace Litan kapibusyan Rachel Lim oy lugay-lugay kapibusyan Elizabeth Beth kapibusyan tovi na pwede ngay Andong Junis Lime kapibusyan ng suvab kumadyo Andong katuhadan tumakinungaw di ti kasimban boss kadazan. Tumazan zo da tanghanga ko timpo diti ko ni Andong Junis Lime na paditi nga sanguhun di apo i ko zo da min kondok-kondok do tikid ta daw ino bagya montok da min tamong kahidasan kadi Andong Junis Lime. Dadi ang pamahavan telepon kinungot ko isay da titi. Hi kapibos yan.
2: Kapibos yan nang gireyaw ay Alice.
1: Kapibos yan dadyaw oy Rose.
2: Oh yun no. Kung ako ni paswala doon, ako na dyan po sa kinadaan doon na dyan ko pa ulo ng pason.
1: Ba, may na Ros, isa yung kapan no?
2: Mama, imatiti alis ko, adya lang, so dito ko, ako si Inga Bili Tambahut, na mabi pag-uho, kuma, pwede pag-anakan ni alis, kapi ba siya, na daw nga suwa, bangan sana na parasi, takono da, nga, kuma, nagigay pag-anakan ko, nagadi pag-anakan ko, na sa Davido de Tika, pagsugo ni John, nagadi pag-anakan ni Diabot, nagaling ipag-anakan ni Ginop, pag-anakan ni Diolin, pag-anakan ni Jicolin, pag-anakan ni Efred Dagi, dahil nung po, no, pangabi na sabi-abi, dahil sa do, manuso pa dito, pag-anakan ni Efred, pamaso, liyaka ako na dahil kunak, ansa daw na papasi, nang abi, nga, ang manus pa din daw tako di, no, do, sa dada tararazan ko, nagadi, Josie Patilo to, manikid, tanaw do, magay, kipa na pamunta, do, ma, padaka do, so, mo do, iyo, so, na pa daw, ungkapan, katawanan, ako, so, do, au, gigi na, mag, ako, nagihipan, magadi, Malik, dahil Adu Malik, dahil Lanao, nagadagi di Lucy Dayaw, nagadagi di Yugo, Kampulan, Ivan, kuling nabi, kumpulitingan, sando na, nagadagi di Malius Baludin, nagadagi di na ay ko na nakulir si Dayaw di diba pa di minong kaprago di pag-uho di kinuhod yun ko nga ako di ohiba ako di on domingan nga katawadan ko sa lawi ginaay sa Pinay santob sabi di tiyay magahong ko tahong ko kabi pag-anakan di ho di nung bono po nga bi ang saan to na daw nga babasit ako daw di daw nga suwag to daw kataho nga ako pa Ivan pag-anakan di DGP to do dengan kampung mamaya mi mami tau ibilin abi hai maliadi maliaka maliadi sio no kaso do adalang so do ko kau si do tutungkap dia su dego ka katahuanannya be dia su do agi gina tua ko ko hiu dego nga ay santab di katutun dego saging ampai ko do ngapi aku di anu de mangai to kadau bai no di tinga hansan yo do aku ko da pembau sai ton ku da sobai ta dau bagu nga aku po iban di pitru sa de ada bunan selalu nagi do mengungkap dego do zo nga katahuanannya be dia su do so biabi iinalis ang gumu ko sa daiti ang gumu pada ko sa tinga di ang zanya man ko bago na swab chu bansang yan di kasomo so di aum
1: oh ba kapasa bo mi Ros
2: patawa na na uginalis
1: ba mi agen na po dahil na ka na Ros ah sangun makikinang otawhi i Ros wah naikot ko sa ang gumu ungkapan ko tu apagaw so do kaaw do manalefon ka di Ros aw mungo bo Ros masa di TikTok kapibos yan ang suvab kuma di tambahut ngavi i maso mintong teko miampai dego de live TikTok itik yo megana ko sa di Albert Rembating i Alga Sidion i Tubin Randi de mata dranau i Paul Ahing Motia Moswil i Mama Jema Lucia i Anna Stanislaus miampai dego de TikTok Sabavi FM MM Suk i Jerry Om MDM i Feraki Hudson i maso poin kalaja de ida Kuala Lumpur de baina diti mamasonzo kapibosyan ng suvab kumadi apa kaupusan ko i Petrus ka dadah itambunan ka di Fera mahansan ko ngaw zo di apa ko do menelepon do baino kabago di Fera hansan do menelepon ni Petrus Latino Alexander Dexterly muringkat gunanong idi Arina inines i Zandi Moore nekod vinasi tatak barambang masun negi miampai dega de TikTok Idingke Alunting, Hollis Bolinew, Little Butter, Renny Max, Jalius Makai, Triska Only, Insan Pai Apok Ginun, Si West, Mary Ellis Omnegi Dalin, Mantan Papar, Kopi Vosian Nung Suwab Kumadia Zu, Yohon Natabin Nekong Abi Vokon, Ngan Diti, Makiki Nungaw, Iait Ko Diti TikTok Ketu, Nekot Lilamay, Diti Sogin Mu Atus, Taung Ponum Apat Mato, Maso Mintong Katohadan Das Kodong Dia Zu. Dadi iso po pamahawan telepon taimuan ko diti paghuwi do makinangaw to ko daw zaw kaya tabinay kinangaw to ko. Hi Kapivosian.
3: Hello Kapivosian nga sa DJ Alice.
1: Hi Kapivosian nga sa Vab de Diaw oy matad kinarot te tidi
3: ay zaw Julian yapa matad ka ang puling tuloy tambunan.
1: Ah Julian yapa matad tambunan. Okay okay okay.
3: Hi tataw na kapi ang ngaw daw ay
1: ina bo dadi kapi hasaan di bago mga itong
3: pagaw lo kapi sa malid kuwa iridyo
1: otopot may na nagi
3: yan
1: ba jadi Julian may na say kapan no
3: katahuanan
1: may gana po
3: pagu kumapahay diaw kung yung paganakan no
1: katahuanan
3: kumadasa biyadi it mananapanay it mamabos ngayon dead radio ibos kalajan dusun umako lagi hiban papungkap lapasun kemari Datu Daniel Kinsik kemperkenakan Datu Victor Pau kemperkenakan Datu Vic Maximus Angkili kemperkenakan kemari lagi ditambahutku hingga di Peter Dieter Benson Simon Renews Renews Simon kemari lagi di Lugo Henry Gitruda kami kumada kita tensanan it wait sinakagon ya pa sedipan gundorong sasi kajun tumitiu perkenalkan dia tulen basinggi itensanan na fado situs benombo no pejo lagi kumari kamhutan ku di aku na ai tangan di baino ngapai ngampai ko nangawi dasagawi pasan ku kebebasan ng suab tapi pibebasan pati musan takaw na piyang bahutan namat takaw po dahi pengkasi de binon iene DJ
1: katahadan Julian
3: katahadan lagi de dia
1: ba deno ka no
3: ba mega na po
1: ba Julian ya pa mantad tambunan na mantad insan po mantad di TikTok idalin papar kaditi mamasonzo kumapaganakan oje manis ka kapibos yan ng suva ba mohidas na da ngavi kadit Dalin dite. Isa po wago pason mazada TikTok e Richard Luzila misamis imol mantad tawaw memason zo kotobian tada kotahu kumasa viavi tambahut paganakan ni katutundago ka anu abal yozu ansan ohidas na dato mo imo kadi Richard Luzila misamis imol mantad tawaw dari kanamukin ng hozo mantadi Oswald Supi izin aku.

0: Ingkar dapat kami nongo di Zohzow manta di Clarice Sipanul om nagi di Evelyn Ibin piandom ondom ku Iziao om nagi takut timbul di jam ko tu apat ngapadam vau minit ang suwab id pagunto ko kapiwasian insan po kumadia zo om kakal ko mayang paidaga DJ Elise iti babazan panakan Zohzow tadaw ko tahu dadi am manta da, di pamusan ko iti pason maza doida WhatsApp kya iti na pangaman tadi master mechanic mantad sandakan kapibos yan tada ko tahu kuma DJ om nagisa Vivi Tambaut at Sabah VFM ikatutundago ka sumusot I Marius Marudim kapivosian nang suvab kumasa vitambahot makikinaw tawhi sa Bavi FM magen ako Zodi Helen Young Lucy Doyaw Julita Margaret Rose Itsugod Florita Kinajil Adila Joseph I Joseph Potilo kaditi Petrus susuvay po kadi Marius Marudim Hansan Vasium Hidas ko tamoy mo kotay mabalakat matadid savat tabi pibabasan ka pason sumusot man tadi Alicia Moite, mantad papar, mamasunzo kumadi Helen Thomas, I Bridget Samuel, Helen Young, Alice Shelley Lim, om sabi tambahut ko, dead number na po, kadi Alicia Moite. Joseph Potilo, kapibosyan ng suwab, mamasunzo do, kapibosyan ng suwab kumasabi, avi tambahut, dead sabavi FM kaditi, Megan Akozo, di Julita Margaret, M.M. Suk, Maria Juhan, Josie Mindog, Lucy Doyaw, Inay Sugod ka, Inay Sandakan, Julius Pansay, Edward Law, Charles Loginon, Patricia Nicholas, Lazarus Biug, Edward Jokinon, Avitus John Modoit, Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Marius Marudim Gawis, Ingam Satur, Petrus Quintin, matatambunan ka, I George Mining, Datu Elizabeth Morris, Patrick Antang, Francis Edward Soywill, Siluk, I Achoy itamanta Pasir Putih Putatan ka om pason di Joseph Patulo diti dahansan hidas ka utamoy mo om utamoy mo na balakat matad id minamangon ka di Joseph Patulo maza di WhatsApp WhatsApp i na pangamata di maza di WhatsApp dadi kumata ko di TikTok iti na pangamata di si West ka di si West diti mamasonzo do kapivosyan do minuhi minahik din ipo ka kumatanak ko pusan ko ka iti na ba minay pangaput do balajalan daw iti hansanda avasi o kinay katan dia zuda day no kadi si Wes montok di tanak daw i isay gangan di tanak daw di i Steve Sylvester Simbako hansan avasi pinanaw dia zo kadi si Wes dadi manta di ti Facebook, kapivosyan ng suvab Jonathan Fabian Gininjil Papa Ajoshi Florita Losobom Laurentius I Koyok Men, kapivosyan ng suvab Masozo makinungaw diti Lidio, Id Kulita, Pakazan Moy Id Keningaw, kadi Koyok Men Tambunan, nekadvinasi Dorothy Fridolin, kapivosyan Clay Ignatius, Cheryl F. Gimodi Mamasonzo do kapivosyan ng suvab kumasa Vyavi makikinungaw Habi na kuma sinakagon Jimodi Molinjang om paganakan Agang kadi Cheryl F. Jimodi dite Inka nagi Rosie Bojol I Angela Tobias kapivosyan Lisina Gindayuk Tovi na po di nga I Geoffrey Antang mamason kumasa Vyavi Tambahot at Sabah VFM ka Dadi toy mo kutip mahavan telepon kinungaw to ko tupinay Hello, Kapivosyan.
1: Hello, Kapivosyan. Hi. Daydiaw, Digiari.
0: Kapivosyan, nagidaydiaw. Ay, Malyaka.
1: Naikot, binasi. Naikot, no, suaw.
0: Ano abal, no, Malyaka?
1: Amusong puhidas.
0: Ba, nung awhidas niya kadahivay, mga kanatubat, kyo?
1: Yeah, mutano.
0: Dadi, say, dadi, sayang kapano diti?
1: Kabupo, kumadyaw, mentay paganakano.
0: Katawadan.
1: Nagano po, umabi po kumanga vidigi dahino, hansan na vidahida sa pangkaladya. Kumana vidano, hansan dahida sa kautamay mo. Kumari tambahot ko, dahil wasap, nigari kim rin timpo, kusya bibi, John Tati, John Namiadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Kirilim, Lonnie Ingang, Julita Judith, Vincent Anus, ang pag-anakanjo dahil sa lamban ng Sunday Dasko, Diti Maiko Maginto, Julia Nonong, Michelle Maiko, Brenda Nande Wensin, Vanida Tony, ang pag-anak kanyo, Juliana Ujang, Lincia Bakal, Nancy Tai, Rita Samuel, Stella Amandus, Robot Vincent, pag-anak kanyo, Emma Sebastian, ang pag-anak kanyo, Nasia Martin, Trini Undo, yung pag-anak kanyo, ang sana hidas, kung nga vito may mo, pasondo, potobian, ang pangsikan at kadaw ko tahu, ang sana hidas, ako tumay mo. Kutuhadaan kumaliaw di si Alice.
0: Okay, kato na nagigidang mali ka.
1: Oo. Oh.
0: Dino ka na.
1: Oo. Oh.
0: Ah, ba. Ay, mali ka. Oo, oh, kadi mali ka. Daddy, mantado TikTok bago iti. TikTok i nati. Ah, mantad tulupid. Mamason zow do. Kapivosian nga suvab kuma tabinay om tambahut om tivanon kuna gida dayhoid kampung Bolotikon Kilo kadi nati diti hansan avasi kau tomoy mo ka omika nagi tambahut day the TikTok i Mr. Bam ha kapivosian nga suvab mantad sandakan kadi Mr. Bam ha kapivosian Mr. Bam Daniel Mojilus kapivosian idol kapivosian nga suvab ika nagi jilip kapivosian Aida I Magdalena Shina kapivosian tawin na pali nga i isa'y baguiti I Motia Muswil insan po kotawadan kadi Magdalena Shina mamasonzaw kuma sa viavi pakakalaja na dayo ida simbayan kibabay ka oh kotawadan Magdalena dadi isa pa mahavan telepon tibinay paguhuy da makinangot ko pagodahozaw kinangot ko isaiti. Hi, Kapivosian. Kapivosian.
2: Hello.
0: Hi, Kapivosian.
2: Kapivosian, the DJ Ellis.
0: Ah, Kapivosian nga suwab. Iti matad kinaro titi ko ni.
2: Oh, nakatindo.
0: Ha, nakatindo. Iti tinuaw. sebab miaga bagi aho dia zo.
2: Ondam lu ikinalo ta.
0: Nung nung bindug na po aho ka mga kinarot na may bindug aho di.
2: Tingga.
0: Oh ba. Ba may no. Isayim ka pano may no.
2: Isayim at pagulog ya Liz.
0: Katawa dan.
2: Kumali kumala. Emilia Gom. Abdul Malik Benjamin.

0: Nam mi gaya dia lis.
1: Anu gaya?
0: Ngabe. Oh, pasal mi gaya dia?
1: Am, katunod na ino.
0: Jawa ba bago? Jawa ba kaya?
1: May na, may na.
0: At kumabi, kumabi si po na gaya, Rolis Mitter. Lis Marcelus Danlin, Kiss Me Debbie Swimming, Simon Jasin, Jasin Tadius, Madius Japoni, Mark Paul Baklin, Clarice Vitinila Jivin, Malaysia Galus, Om Zee Edith Agang, Severia M. Tunggalo, posisi pun apa kali Hoso Dao ni, Om Tawin apa nga, Zee Charles Lajinon, Dua di Matilda, Menuit, Om, pasal kali, tapi dah lah, kapi pasi anda, kalau, kalau kau tahu lah, sebab tiba, Om, kembali cas-cas, misalnya kita ada nak buah dongongan, awi kesembahan bos aku ke Lazan.
1: Naikot binasi.
0: Aduh, ya top 7 ngayon.
1: Ano? Ano gaya?
0: Top 7 dongongan.
1: Oh, ba, misomo ko di dahil din na buka ni.
0: Kiba ko lalizan niya, balis.
1: Oh, ano gaya ko lalizan niya, tanaw ba yun?
0: Basking ko dahil
1: ni. Oh, ya, ya, ya. Tikin tanaw ko magya di ko ni.
0: Oh,
1: wah, naik kot binasi ba. Lalagatan dia sudah humozow.
0: Ya, galak ba.
1: Ba, ketuhanan.
0: Dena kena.
1: Ba, dena kena. Dari mungkin nak tahu hazau tu benai, kita nak tahu hazau tadi Abdullah Jimon, Abu Vai Zomandad, Omdi Moinis Simin, Ondomon Zono.